0: TNT.
1: Oaminggu kwa miku miki neki akura mo karuvede ketu inga kutiro kapamu moderinda. Moruvede ni mukana muna mixi nyorome de mizi mukara pamu enumbi kito odompothiro. Atuka itha munda tiarua munda tuka itha munda tiarua munda nondando imuri. Oyo kuhonga omprate mutakame omizimbi. Oyo kunyanda omizimbi wina mbili kondero yo muprate ne. Osha mizimbi mizimbi osheshima bihandika moyena. Jino ndima tuutirepsi. Tutuwa kaya namba pokaruwe the ketunga. Jino ndima tuutiremba.

Obe mo prande ko mbosiro dan jeni kapon ko sheri pinjeri po omurari wonji thro mbango da mo ime nana ni meno kande no ha mo bari the Brixton slow flow e na ro kambosiro kra mi bi ko akoto mberi mo po sona mbauriri funa katete mo ni ni we sha now mini kwe Minique nera karuzu chine minique pumuri ponga ndambo mapratine kunye ndika pongo oishari pinjere po hacha kako mixi okayengo ya sheri nao uno onyara mombanda bina bituka ndavye mbyo oputuri ya oshimbacho omumuno mumbure ingwi Tony Brixton ya okande poko shimbacho no wina mupratine wanyingure po katinda koyo okakore ko mambo Mega ina kumurungu makushunje apo iri mbimbi inambi mukaitha pimbi kako vino muviri ina muviri na wakuja apo iri mwende na mkoko rozomba zengo kuningira shimwa ningire thematu munyandiri ya kana atu pandire po upshu kako o ndando yetu yoku honga ngumbu pratine no wina o mizumbe mipe na wina o kunyandira ingu ngwe vithuvera ngwe vipratine rukuru no wina makare no hangi mwinjo FM mwingo manyandiri o mizumbi mini kwa ina kuchucho hiri kove ni onga piku chomu uko mnene nguroba imeta ha mungura ye mwiko viungura wakutuka mori hongo wachi TV mbe vinambi mini kwa

uwe woshimaliwa mao kawala komatau. Shimu ya Monamibia, alika navatera kusha obina munyo wetu avihakara muudheu. Weterere onyamapo viungurua vyopo maihi, nokuhi na uthemba, wamahitithiru wihe pwambi.

0: kunino kuhepa kuludi o machivi thirongeri mbamesha wami ya komanyongo muharu kwa wami ya komanyongo muharu kwa arika na mepa hwa ya tungire ruhodhu matu muhepa kwa kawakongwe kwa thongu ndweno mongu we arika nangeye mahepura ponganda wina mwenyo mabipanjara kavina umutithe injo uye kwa nganda weo kutitho vina mwenyombi kapeno mundu alika na nguma tithu vina mwenyombi ngwadhu alika na ngachivithe na ombudhe njo kuyatungiru ruhudhu ukura kuvirongo vya mwuko toko mapuki rongo no kuvirongo vya re alika na injo kwa nganda kwa thungu ndwe no mungu weo no nganda njika ino mundu ungumo thekili kwa karapu ngandove tonongo the kukomanyongo muharu kwa kuhia komanyongo muharu kwa wane lohamo ndetu wa imwe wahambu umo ndano odho hambo ndetu mbari waine ondano noine wane lohamo ndetu wa imwe wahambu umwe ondano odho hambo ndetu mbari waine ondano waine wamashivithiro mayuko uhona pare mashivithiro nga mayuko unepo uhona pare wabahiriro mkaoko arika ni vana ni wombadhu no vana ni odhoko mando muhe kihi ya doktor hothe rirako umayu waka hanja ya enene urongiri thio chua na chivethe kuka hanja ukudhamu murongo na hambo ndetu nganduku murongo na muvyu uvirongo vyo mbi umuhama otu vero otu themba oro chitombo okoro thave ongango ovinyange na urundu odhombara na makange opuwo orokapare ombombo ochokavare ohamu heke na wakana ngatuende kwa kahanja yelo kowe mu vyatuka kres kavari eyo nguru khana fact manskalka okuda mutubero
1: ngaba yesh ngama juame mututa mrefati yangama mepa ho mungu rengo manjo vingura vyore sevate ngariro mundu ngo ha ngurutho ipurugise nungu hatunu kwa mewa mururu kumuna mbango ngatone ko no muranda o uliro hambo ndato imwe o hambo umwe o muvi o muvi o dai nembali o da hambo ndato mbali po uliro hambo ndato imwe o ndato o uliri o imwe ndato o hambo mbali o mbali o ndano inga jema jithiro kumai ko vatu ravi toto Onganga ndio ndi mei ya kutako kahanja. Etro vikarata vienu. Ya dhukorata wa urehi chuma. Ke hiyo ndundu yo wakwe yuva. Ngulipo ulido hambo ndato imwe. Ondato hambo umwe. Ondano ndatu. O hambo umwe omuvio ine.

0: pakurene kuepana o kana kare uri ri kumape ri kumatuningire nei matuningiro o vanda ve hemba tungirwa o bonjo ke hiyo program itungi yo build together eyo parhara ma itungi build together matuningire o vanda ve hemba tungirwa propoko kuchavi ko mumburanji ari kane ring pratine na o mumbura ka ve ve ave he o kula mumburanji ee viri meno matere muino mino ngo muina mbari ngandu umbura seni na nyia tu hepa ee viri meno matere muino mino ngo muina hambo ndatu ujo vando batungirwa ono njiko pakati kolomburando mbari ndo pakati kolomburando okula me viri meno matere muino mino ngo muina mbari ngandu ke viri meno matere muino mino ngo muyu na hambo ndatu mamu ningiro kwa kaina kuro mute nguwa kawari kula mundi nondi na inga nduko chuke jima chende mwe mwe kara nongondono neno okuche mape ningiro kwa kuchavi mwe te odo nomo razenu odo njuo kuye ta kwa kuchonjuo ye hili moru kasi rune ya odna uli ni ono mora yonjuo o njuo ye kwa kuchavi hili moru kasi rune no overtungiro onjuo nombili tungeza mba o 1992 nanduko 1998 lo beneficiary ndo onduma tuningiro kuchaveni no kuala pombero o ndino njina munga nanduko manda ha o njuisiro na hepiro chinene nime hepa moroza rachimanga o kuda ko minisiringi yolongo maindi no tu kondwato kolo no unwe kurisiro tu kondwato kolo mbanji ukure no kuhepa mwisare chuhino kapuriro waniki
1: okuhepa puo mbi mbite kimbo ndio ndiveni ni mbi wale matu yoni no kupura mwadho porohama dhore angatu kuongwa ni sova pura tini
0: okuri no kuhepa uri likura mambia njo onomora kumare yoni no kutunako longole onomoro ondengo yo sereka de wari njiri yoni no hambo ndatu eime ondatu ondano hambo umuyu umuyu ondano umuyu onomoro ite wari oya masatu mwenjiri hambo onero hambo ndatu eime ombari ondatu ombari oine omuyu ohambo ndatu ohambo umwe onomoro ichedatu oya kahungiro chimbonde njiri onera ohambo ndatu oimwe ombari oine korama ondatu oine ohambo mbari uriri ohambo ndatu mbari nondatu oseni na komundambo mbili tugera oya ire ndekavari njiri onero hambo ndatu oime ombari oine ohambo ndatu hambo mbari oime ohambo umu ndatu okunene kuhepo chiwananga chuhari na wangatu haka nile pombero okula pomurongo nei
1: okunene kuhepa okudha ku washivitha ruhumba okudha omochirata chiwambero ya puo ngolo nukushivitha kuchareka neko wakurunda vehe imba mbeno dhonjo dhomeva omeva wendo maye isa maye edhimisiwa dhonjo ndo dhonguru maye edhimisiwa pome picha dhonjo ndo dhonguru nganduchi mayo kuhaka mumirongo vita tuko mwede mbo uchi hambo umwe mapicha kuda metenga romo dembo cha hambo mbali ni mapetho kuuto dzonjo lombe kove nguru mukurundu moningiro kujalika na twende kombero yo chira tachapuo chochuhuru kaya nje narwe kuja odonjo ndandu na dondo dede misiwe okuchalika na kove nguru mukurundu nundu njuo mopuo kamuchito na sana longo de pura sana yoku kuja mukutu kombero waipo kwaya muyanjo mana wenyonga o yive tenye na makudhalitho kulira muhoka pothia mayo konjo kukucha vile ide mise nganduko richa vari ndimari endi mumapecha vechu haa ya njere narwe olonjitha ya kathini na kuthi misiwa mofutu olonjondo nolondari ndi uro vandu.

0: asari atiti ni warare ikwene emunde munguno ovina vye muni unresolved issues ave muni on the projecta komungungo wara ouyavi ove ngo ware ove uyo kusha a kuruwanji kandangu shimashane zvanga ino muni eno maudhi utoma munyombo wo muni ouchavi twafokuriva ovandu ovosensitive namba takusha muchiona chetukaita vandu vakonsiderai takaita vandu vosensitive nomena akushavi handyamo mwini vino vyanji namba nombe vyanje mbi ndika ndivika proyekta ayo meyango okutuna okuingira mundungo waru o shimuna shimwa shembo ndiro shiro marisha isamo chitovero mehorwe chitenga angusoro kumuna mundungo waru po kombapo yo chitenga po omunungu atura mwindi wa makenda umbo mawe amaro po tingu kamuna watura mwindi wa makenda nguma umbo mawe nuno shwa katara na wa ovandu mwale hungama nukupuwa vandu mapuriro ombo veni oswa katara mwashavi hapwe muni nandariti mumunyo wene kiamu na maunguro shima posiye ngwe likuta kwa vandu mbo varu uya nao anjete mamutu za mwendri no shwa na oshwa rukuru kusha kwa nandu toku mwethira mkure hemu hivi onurumo uya uruwa munda uya po vandu vevari roleko huu umasha umba ya mumu nikana wasiti umasha au wasia ndo ndo ugale na kupa saporo kwa anju mumu au ee mkwi mwuru wengu tamu njyo zili uri opo nunu hovi wengu nguwa kukwa mumu nikana wa shuri mongaro yu umba mwasha o ndanki wasia ndo mumu na mduwa dema kui wa wadro ka uroko ka ay wa ka uroko kanjenda waka kukushiri to o na wara iso ombuze ya reno ishandangi nu wapewa osea shwa ae kawaroko anga okawane makera isa okuhina njo ongamburu wa mwawo mwini ousha vi oino vino vingi nubihita sana nubihi ingira kumwe no kashina shimwe ulivi osea shumu na mudurumwe aponu rore gombo unashu wawo yevari nunga unga shikiro kasura ndu unga unga shikiro ba nungo mwa oinambi unga tuvie fe mina kushavi oshumo shambaya nungo mwa ngo karwe nga ukeri puno kakwa nga kefulevi nuweri ya ruko mwini anda shuri puno mangu wepo mtena kwe po ya kuvi ba nungo mtena kwa uomwa uwe mofulevi shumu nungo mwini ushe inashiva mbipa fokienda tuli hongo kushavi tuise mwama mauri wetu atuhe ya waya panga nda avandu ba nungo mwashangu nga shiro mvobu po akwa ba nungo mwusera ndushiri oya o imbo kaviwe mena kushavi omambongo mai tunu kwa mundu wawe kutuwa shumoye uyeta na moye tewe mwinjo ngaro jo kushavi imbo uruwo uni o wahorera kusha shivi ka umunu sha roshi wa mwandu wawe
1: tuitu ya kumapatero nga hino njo ngaro mbwayo machi indathani na kumundu homo kwa na ingu mbi na hapo ngandongu toro mavenge metho kumuchi ndavi
0: Sikwena tenda, oku konjitha kutakusha nungu madengengo ya etfa ienu. O, pengeno kumuna kushari, ashenu madenge, bina na emu vizi wa madenge. O, shitandi, kashi tuno, shitandi shukwa. Madenge, kayana kutuno madenge wa makwa. O, shazi, kuripu na mundu, no ngaro jitwa so kuta, o, shitu hupa pa mwa kusha, oke. Apo, nundu ndi, ndawa nime munu na vipo, shumuna kono kuflana wa. Haa, mbili nao nyumba ya posia. Oho, mwango kuhingiri lako. Ah, tana inai nakuwa kwa, okay. Mshu vino kwa mwango kuhingiri lako ni, shuwa kusha mipumbiri. Oli dinduwa fula kusha mwango kuhingira. Ambiri mbo, tuhingiri. Uya duheri lako kusha vi, owe o available. Kumudungo, ema shuwa kusha vi, uno mundu nangwari kumatatere, uye dinja fula kuhingira kusha. Nyangu kupaturuka, mwishinashima shingiri mwamunye.
1: Mekambura kuja kuundino ndipo ndafa nongora inini chenjetu matu yeti mumapumenge peke peke ngeno china nondoni nojua na kuja pene no kuvatira sana chinga amatu hepo kuvatira sana chiri chiri wa ndu mundu hengu nguturu ngire mwano maturu ngire mwano nguma hepo mbatero yu mundu na angari rove nao mehu ngindini mapene no mundungu wala utukuru wangira kwa china shimeshukuni no kuhepa karambarika no kambuki tukome wa matara dhu uru wa kuchima tukupaha
0: Opo epa muisa dendani sinene dani washwana na wino ko pori kipuraten.
1: Otereka de uchuwa shuweko ngwadono kutara kepuiri mwiri ndino ndi mutwa kondoroka epu ohungano mavengi. Kutara kukucha po mavengi weni ochukwa ye, ye twithi wiye, no mundungu no mavengi kucha muhupe puna ye. Motho kumuchi ndavi, vina vihimbi wakahungurire kunene kuhepa kunao.

0: 가위로 장하니
1: Iya, ino mito mito ngoivari na ndatu maito nombati. Nguna tuimbo kwa tu mwetele o mbude wa vira ndwa jitwa kurambanu. Maisha orutu renuro watu talwaka karara puno Waterbeck Cooperative. Tuwe mutuni umarandiro mga karara no nganda yovana show over than two inji o Shamrock Holding PTYLTD. Jihanyanda, ya nubo peritha. Otumbwebe. Nganda nji. Odo ndana mushivike. Shima shiende madhe kapahaye. Kovihuro vyarwe. Unda oshigurohi. Oka karara. Ashashitinao. Madhe itomanda shiru murongo na yeta tuko mwede mbuko mpuranja. Zira ndoisha vare shiru murongo na ane. Odonda nodondume, nodonde mosha koperitha madhe munikana hii. Odonjindo kudhame there. Kanduke there no mirongo vitatu. Odondume, then odondo adhanembio mirongo vine. Odondema, odondo adhanembio mirongo vitatu na hambo mbari. Odonjindo kudhame there mwino mirongo vitatu na hima nduko mathere etano. Odondume, then odondo adhanembio mirongo vitatu na hambo umwe. Odondema, mirongo vitatu na ine. Odonjindo kudhame there mwino mirongo vitatu na hima nduko mathere evari. Odondema. Neno thondo adhana mbio mirongo ivari na mirongo vitatu na ndano. Odhondumenu. Odhondema. Neno thondo adhana mbio mirongo vitatu na ndatu. Tho mathere vari na imwe. Ganduko mathere vari na mirongo vitano. Odhondume. Odhondo adhana mbio mirongo vitatu na ine. Odhondema. Odhondo adhana mbio mirongo vitatu na mbati. Tho mathere vari na mirongo vitano na imwe. Ganduko mathere tatu. Odhondume. Neno thondo adhana mbio mirongo vitatu na imwe. Odhondema, odhondo adhana mbio mirongo ivari na muviu. Tho mathere, ya tatu na imu anduko mathere ya ne. Odhondume, then odhondo adhana mbio mirongo itatu na ndatu. Odhondema, odhondo adhana mbio mirongo vitatu. Odhondu, ambe, then odhondo adhana mbio mirongo vitatu na hambo umwe. Odhondendundanu, odhondo adhana mbio mirongo itatu na ndatu. Odhopoka tu mirongo ivari na hambo ndatu. Odhondambio mirongo ivari na ine. Odhondendundanu, mirongo ivari na hambo ndatu. Odhondambi, omirongo ivari na ine. Batuta alika ne, ithakwe odhondana kodho ina. Adhe iko miedho mide uvyo mbura. Yavu kumitiri kashide u. Uripore mdatu imu ambari uuditi. Odhondatu mbari uimu andatu na uuditi. Ngusha makashukwa. Nandina iye na Elvis Mbangura. Opo uri mdatu imu hamo mbari uimu. Hambo mbari uimu. O hambo mbari uuditi inu imu moka karara. Odo peritha odo nyanda, odo ndarika nene madhi hito manda wina shero morongo na etatu, avira ndo isha vare shero morongo na ane, mwaka karara. Odo ngombo mirera, odo njindo kudhamu mirongo ivari nganduko mirongo vitatu, odo ndo adhanembe mirongo vitatu na ndano, mirongo vitatu na imu nganduko mirongo vitatu na ndano, odo ndo adhanembe mirongo vitatu na ine, mirongo vitatu na ambo mwanduko mirongo vino, odo ndo adhanembe mirongo vitatu na ndatu, mirongo vine na imu nganduko mirongo vine na ndano, odo ndo adhanembe mirongo vitatu na mbari mirongo vine na hambu mweno komba ndo thondo adhana mbio mirongo vitatu na imwe. Odo ndema, utiti no thonene. Odo ndo adhana mbio mirongo vitatu na ndatu. Odo ndu, odo ndume, odo njinda, odo mirongo ivari na ndano, nganduko mirongo vitatu na ndano. Odo ndo adhana mbio mirongo vitatu na imwe. Ya mirongo vitatu na hambu mweno nduko mirongo vine na ndano. Odo ndo adhana mbio mirongo vitatu. Odo mirongo vine na hambu mweno komba nda. Odo ndo adhana mbio mirongo vivari na mufyo.

0: mbiripana mastamurangi umbrani ndime kutuli pamwe pet pakatenda keto kagara kwa mambo mukarwede keto konjoro kandi ndi numa kwatonda ye
1: batondovi batondovi ono mura maisha na unjo
0: eh
1: no muri jambo mwe mo unjo sidi
0: unjo sidi nji
1: ah
0: oi jabera ni injita vero hunga nei
1: ya injita vera nji o okuyakura kitabera yakure hubo hubo ede uinavika bigonjo mono mu ngirego ugawishi mundu ejiba mundoro mo binaka biyeni nushimba bungambo gagiro gushata uliri uyo bumba rubira njono mulanji usha itabera yakuru uyo uta uchanga ino hapo mota na ulavi usha uye mbapo nondo epumo wanga
0: hepa Chiribati yo, basha manyo miyango kupo kutuyuri ni Oharondire kwa mbandethi na nondo wa shinda rukuru Matukupio ya mwiva dhati

0: okuba komanda ngandu kulisha tano likwamba kurwede ketu komitanda okuba mondatu ngandu smaito no oine omapeta
1: makarwede ketu ngatu kutu ni nambi
0: ehungire ivandiketra onjithro ponando omitanda
1: onjithro ongodroga no doskole
0: ondinge yiva jidupo ayo ndongo oshamu bito peke peke
1: etuwina tukupo onjithro ongodroga no mahakani no uyo akadino
0: makarwede ketunga tuketra onjithro do manyando ponando omitanda
1: shuno onjithro ponando omitanda tutonino ngode konomoranji
0: onela ohambume oimoshi patrio onomora ombali omuvyo oimwe ombali oimwe ohambume ondatu po ombali omuvyo oimwe ombali onela ondatu ondano mopa iwonferi ama po mexti shunje po marapo kalongo minya
1: oguda komanda anga kulishatano okaero karuwede kwe komutanda

0: okuba komanda nga ndikuli shatano likwambako karuweza kitu komitanda okuba mondatu nga ndisima hito no oini omapeta
1: makaruweza kitu nga tukuitu ni nambi
0: ehungire yuva ndikietra odo njuithiro ponendo omitanda
1: odo njuithiro ongodroga no doskole
0: ondunge ye yuva njiripo ayo donongo oshamu vito peke peke
1: ete wina tukupo odo njuithiro ongodroga no maha kani no uyo waka dino
0: makaruweza kitu nga tukietra odo njuithiro odo manyando ponendo omitanda
1: shuno njuithiro ponendo omitanda tutonino ngode kono moranji
0: onela ohambume oimo shipaturio onomura ombari omuvio oimwe ombari oimwe ohambume ondatu po ombari omuvio oimwe ombari onela ondatu ondano mopa iwonferiama po mexti shunje po marapo kalongo minya
1: oguda komanda anga kulisha tano okaero karuwede kwe kumutanda
0: Agora que vamos para na junta mingu ripaka tenda kweka kore ko mambo opo mbashita ko mara mina ko jamo karuwede kitu ko mutanda kandino ndi Matuni nuni ngandu kwa haka ena nombero yo skole injiyo yungu lakoma kia matuni ngire o vidisi ya kakarara. Nuna hapo tungino milingira mupratu ni mutakame nushi nene po wanumo mitanda kukusha. Uhama wiporatu yunu kuhina o shishangiru shishangiru. Hama nuna pena nombapira. Na ino vyari vipu po pena nombapira vili mekerwe kangodhoka injiyo ngungu damo iti mungurupando. Kore kore keo shumpajina. Keno karuwe dengeno kusha vii note ujishangu unamu mungiro po nambani ushangi kushanga kushanga. Nukutora kusha kako try to wikuwa yeshi try to. Shima teto zombero hamu kwa naitaka upupu kako. Tieta kukusha vii oven ni kia kutupo dhe njithiro ndeli dho. Odo ndumadheta ondana ukiru mminye vietu. Temburge kusha romendia na mibia ya utokuni ngira o... Ovambero kusha deno kianja uhambara kana o kianjo viungura ko watu ya Namibia kwa watu ya horomendi. Ovambero ndi chima tuthukana, doro ndi chima tukarano meri hongire nguma yetu, mga yetu yetapo nondo yokuta o viungura. Ovambero ndi kianjo viungura ko watu ya varwe. Nu, demo ya ovambero ndo, okupitia mwodo skole, nishini napo nandi anja o viungura mbiyo kwa make, oshamu imbiyo vito na ko unene na unamo utithi mwindo ovambero ndo, madhe nino kutuwa teko ya tini kulitiru viungura, tianjo viungura ko watu ya Namibia. Njie nguna mbia kure o vaenda wetu vandino ndi matuka pa mingandu o inishima ito no shia tuka prani kuviyaro mkaruwe the ketu inga ko mitant tukaka vikaira njie nguna mbia kure mkaruwe the ketu nga
2: meta ha mwa akurua nao wapuratene nao vyo muithani wina
0: ok pachine njie nguna mbia tuwile mkaruwe the ketu nga mbano tuhite mbira yungu njie nguna
3: o shi wanamashi akurua nguma ingiri wa mitri shirare kudhaku kakarara vtc

Omurari wengibithiro mbaranga Otivi yo NBC Nodara tiyo adhe the NBC Madhe kuyetere omahore omana umu yoko rukwiko Puwambata thane no

0: Nyandengu hala ndomu nyandengu wetu imbere opehi uliri. Ya wetu imbere uiwambi mayukunguvu ka uliri. Ya omundo emu ni mule mamutonga. Mundungo mule uri utono vyuru no shiri na posio ishi imbere uri hala ndana imbere uimbi hiti thambi imbi atunu kwa mbadhe uri imbi. Mikunguvu ka uliri zembruke ishi imbere shiari unahindo mbrasila. Ya shawete lenewe ya mkwata finala. Ishi imbere shi wawete repehi uri ashi kunguvu ka uliri. Ya kusha mundungu wetu imbere mbi kunguvu ka Umundo mule umuthi kwa vyuru uto na kwethi andi chaka munika vete shimbere vimbere mbeo pe imbio uli. Ala anda shirimo munungo tho pale vete. Ae mwashu watate moko njo uthi. Ia moko njo uthi uli. Ethwa na omi nutu murongo shaa mbi theka mimba mbia njuru wethe kwa mkwetu. Ia mekshti ingu ashu njimeti yetu uru wethe retu ndoro mbako. Pako kuhura maruta kuchanga ino. Muna iye mpako.
1: Omurari wenjibi firo mbaranga, otivi yo NBC, nodara tiyo adhe do NBC. Mabe kuyetere omahore omanagumu nyoko lukwiko, puwampata thaneno yeko piro uyero shimbere, rompuro mayovie varino mirongo yivari na hambo umwenji. Ove okaere orwadero mapiti firo, uomurari wenjibi firo mbaranga, odora tiyo do NBC, no TV, eyubarie. Wina, matu nyingiro nje firo kucha odongo gorathane no detu de pueba payua, madhe kara madhe tunu amo vikando kando, menaro mapitithiro omana mwenyo korukwiko wa mahole weko piro uyero shimberendo. Aruhe, ondenga podongwao, oichabali kwinji helipo, omurari wenjibithiro ombaranga.

0: komatoro rero inga okamaruru kukena nwa iyo thereka the Hendrina Gepard. Gunda tura rutenga tenga wahaka enene no vaturi moshihuro ihio maruru. Okupratena komihepu yao ondana ukironjia muna moshihuro na imbi owombive unjirako okudhako unani. Ovengi vovaturi vatunu koshi na shomeva okuhina viungura na wina ongaro yehupo moshihuro ho. Nuko murari wanji vithiro mbaranga vasha nai.
1: Mami kuka herunga, birimoro kasosonske na mamarurumi, ete muno mutu na mise mo, honga no do pripe pande kutuwa mewa, e odo mbwa, mara, dena ingo kushari, si keno kuungura, umwede mbwa patiso mea we, kewe da imari wadrano mwana nambari mewa, oga keno sonda haporo viungura, imanambia keisa kouli, na mana kusha shike katuwa koku imbebe mbiu na vyo vyo me, rumo une yovi, na mana kusha mwaka kano yovi na masire tamu, mena kusha waka atuwa kutado, imari wanume uva, utawe sababi karira vinga pimuisane wanji. Sharwe omuni ya riangere mui, wanubehe no omahi, ngawe sute, ngawe kapaho foro mama, isu tuwa dhalano milongo ibari na mtano. Odo foro manta, ngamba ashi tuwa mburo murongo, wanumahi kawe peo. Nekusho shandashi wanushiwa kapura nai, okuviri nai, mavi ungura po, po vina nai na odo mbapilando da denga. Na itara mwatu odo kansela da, odo mai ya darwe no odo kansela darwe. Inokusho isho ina mimawe kiviva da mumu mambo wa po, ya denga tu. Ameo mwushemi mbinao, sharo mwushemi mwarwe mbinao, harika matu ningire kwa bahona omuni. Po unane kwa mbanda shini ningaino kwa umuona eto minister. Getu isakere o vimari wa vyomea na tuto vipe. Oshami ami na ino huwamu mundu ambara ngumba kondemi siwa ngumbiri munda wa uveri. Ogusha rika ashiri matu ningresha twisa kerwe odonjonda na tute daru amashami de njuro mandiru hi unguru bashi tombura ndatupe hine ouze uwanje na itwa dikiro bandu shino kansela ya dikiro o bandu mabe karake hiao mabe ongo mishemo moshiwana mwi no bandu be mabe vetaro bandu be haungura no rume na odonga tukiro beta ndeka motokasi o mabe shua o bandu mberi motokasi imbyo hi matu njuto ho bina bipeba utire namba imbo mebe toni na makondo ndona.
0: Okana ko uruo morukathi rwenundwi okana kuke mupouze upo upo pombo tapi
1: tunaoshi nene urite abantu benda mumakuti kibavenda mo mobita obamwe sibave twe ungriso dotite ave ungriso dotite ondo banja ave umburi mamene odonga ndazo bakwaona bene uze usinene no uruo sinene nao muni aisha vinga tutungu uruo veni mushitu atungu nambano sinanga ro watungu ngoka ruo omiriumbi byokuyenda biende ko komurumbo munene wawo muni uze usiono mburo ungi mashwa ni mamaruru mando vengi muturi mpereke mwambara katungura nga hitu batirire handa ya ngayi no shia tuwa mwambia miru uruwa mbia hitu ungurire na ave puro kaperiso katitina ingo mune kusekamo ukarandwe murumbo uze ushinene ukushe ono hoshumwa shima ve kukutuwa mino kuhaka wako kushu murumbo wao na usu tuwa eyo vina masire hampo uze uri mbo uri uze ushinene usion okwe no viungura muto mbwa etana
0: no dhantu matura urure nduta pimoro kathindri
1: tuwa hitu umbura hampo mbari ne baporo kathindri na tuwa kasi warwe o arisa no faifaram wimbonga inawe munu shete vingi tumu mashinene atuisa pewa atoko poro kasi warwe ndwi kitwa shito ombra ha mombati njonje o ondorera na kaimo mena kushomarambe ngangu atwa murukuru motokasi ro farwe chimna faifaram na kuna lume pena raro monjo da ro federation na popedu na ete ndo katiti na etanyo njerera njerera ondorera kasinene na rikana na matu ningire noho ko bahona vetu ko mandango veti yetere o kakereni kapopedu o kukaonja katiti ya o koko kule o kereni konjo nguruli njiri po hospital na veti yetere o polise na o popedu ondo angatu kirodo veta nambano mena kushoto kasi nambano ito tupetwariro o tunene o polise maihe pa nambano mena kusho mundu undeshu watu ngomba utupu kamba po tokura nanano mwiha mwe mena kusha o polise iri mondoro pauli na veti yetere o polise popedu moro kasi popedu oshi nashima tuningiri
0: kukena nwa iyo thereka the Hendrina Gepard.

NBA 二週は Uvigoko kavyeni na kukaenda na kusuwana Momu nyo umwe Izo kukurama kushabisuwani

0: utaramo le pega ka mo ngaro ko do film sha no va no va no ko ko tu ko no to ko me ke ka kaina ku no do film sha ko ko mo ngaro no ku no ku shu ki tata na ku jama me papel he pro ko me ngaro cho information sharing ga ke ngata no do mbude o ya na bando la jeta no la randa o kuro nga na uri ro viungura e u venene no kuta mape matu ngire po mo kambe mu ko munene wa ro viungura no do trupa do pehi no derera o jituba de ro viungura mu ko munene no do de vati tura ka anjo ku ja tu erite o sha ombadu na ngari kunde twati de tunayo to edo genda ko mulungu o do ndangere wina mutu kulapo hinga yo hango ndatu mu hajira la bala la do kungo shukura shaka kombudo odondangere matunjo mbarana ya maya ponga pimbo maye kubada hanje namba no trupa da la wana ba dentrere mbo okuria rita kushanji ma idrere mbano mbano kwa oine ibiro mo peke peke no ma ukambere ibirimbo bika pa mwembo okusha shitaka enda ko murungu mbo kaino mu murongo na ngito to kushosha namba no o mero wa henindu wetu na ba to kubada mu jiro kujaka hanje okusha kuyapo hingaye murongo muhenne ndu mudhona midri wa hongora alenga patulu wandi nambano mira yoma kaunji to vishitwa miwando ndugya jo njivitiro de wando okusha ibiru roshwana ni mburi rorehi la Afrika atuye njako Omuhonge mwetu patrulo yando mena ya mtu tukamura musha ombadu no kere kapade ka onja pamu chini tu patrulo no kere kano honge wetu mari tu yapurire onabe kanjo kitozo kula pamu honge mbo ati anja ko komuna no shuro cha kahanja ku welcome abantu mbaro ngana mo kahanja
1: okay akuru imbumba
0: ya kuru imbumba mo kahanja kitozo mbo atukapita ko kansela yo yurukondola kahanja wina rukwao jima ya kulo vimbuma mbe ya mo constituency ye shipadu ko kanzela tu haka ene puno gavana no hanyume ya pura wandu murukondwa wa shudho njupa okusha nambani lo mbo atusha mwana mbari kwa mbana wakulo wandu mo shirongo shaka hanja po komando ye midiri kwa mbia vya kuma kukurepo mwana mbari kwa kutushu kita kusha hapu wandiro shidara nukate mpame nevi nekuru ngiro rika endavi kila mmoja mtu matuta kusha mapekara wanenazo politika mbiri pa mihuvando mapoka mbele kado ili mbomba uriri kuda mwimi wandu mbari ito akapita mbo atu ya nja kwa dhombara kwa wandu wa henu mbe ya miwara ka anja dhombara ale hende de tubada mbo de ya mbo de kuka no kambo kao ito akapita mbo dhombara uya mtu anji wara rabiungu rari ya komandero othonda ha muko munene kambi muko munene kubatule yuwa mbo ndabeyi kodo ngungu chitwa kala kodo ngungu o filma shaya shumuise mwana ya kambiro ngo akura wae nendu nwandabeyi mbao rongana mbaraka hanja uwe doku mati enda tuka wanjeti yake hungiro mbara atukara no hungiro waluthu ko ko prime minister yetu ujumunu ngashi le maka hape uwa ndo wina kito umbati yake hungi rombara atu ya nja komona la ruko shepetro na yoshuro cha yoshitherandu oku ya nja ondengiye koshuwa na cha oronga na miuwa ndo anje onelega yetu ya koma andre wayo
1: kwa yepa shinini
0: kwa yepa shinini mwitani
1: mtuwa vekarapi nguwa tupe onganitro yenyo oporama usia maimu nika imu prano ino mitu mwono namra tu tuone ohamu mbali
2: okuni yoko hepa ngumba ya kurutumbo watasho ngena loove sayo kuma nombari ya shumite watasho kanji mikula mene po muhona wanja ngena wafetu maskala kakampiro ngo mkihi upata pata kahaka niyo kwa adhamu nisha shaibadhe mba amano ngunda mbihi ya kurutumba puwa yu ngena wafetu maskala ntenga ya kahanja okule itano dhoa komanda nukio na minu kambuze kumba puwa yu ngena wafetu maskala kanja anja kampiro ngo kucharika ne o shumisa shihe chumisa chie pumorongani na kunje kulituna kushatuwa the kuwando posia ndo waxtela na kwatuye ngaruyungu na gatuorongani ne mbapu tuorongani na okula pombali washa na uchango mara mbapiru wanjira katimbo ya manume kapita kwindo rutunu bapu ando nduri orule wako mandu mwona hambo mbali inume haka hanu kutuwa pokusha ingoma na Ovana ne vodo hot commander do ma isa no po namba no ataka mi se motu vede bu pe hino ngana ofen maskalka o shuan mbe tu sa po kativo tu vede shivana no ho o shu mbe isa na boan bero ngani se o do hot commander da o ku jade ke wara ka hanja no mo na ho mbari ndu ko mo na mu yundo ku jabe a shaba paru isa po shu aba isu ap makai o ka hanjo ngana ofen maskalka mo na bari ko mutu ripa mwemba Oshomise ongena ofet maska kambirongo obito tongena ofet maska hukura okunja tongena ofet maska kamuyoro okakara bodo nahi ongena ofet maska kakandorodu oshuarongo othereka dieto nene ongena ofet maska kakambunga okushituo ongena ofet maska kamuhanga okamatabati mudla na tumbo ya kumunda shinji piti posyao ofanya kachibibe o shinene ongena robes Kambirongo kapangurwa osha upango muhona pano kungira kutaka miso komando yo ke hiyo umba kapitambo epukiro tunonge na lo besambari o kahinuka na patuo mas alikaniwa nbwe bali mbashwa ngo mbongo shwe kushe bingula mbesha puma mukonyombo ombi ya umba komando ya nuru kwa noho umungonge na first mask akanje munene kawali na first mask akaya mungwa mutengwa kawali o chilingwe onge na first mask alpoa he O maruru onge na fed maska chivuno, o puo onge na fed maska kabari, o shombinde, o sereka de tonge na oves kahikumunu, o isepa o muhona shamburo, o ngama o muhona wapimbi. O usho andabe wezimba tamuna komanane wahona wanjimba, kwa mwusemba mithuyungwe na bihembi odo kumando lotrupa kushadeba deke waraka hanja, mutu ombe njimba po kupitizama mwurudu na mwiri njoko yapa.
1: Okay, but in general, no carved a kid and gang at no meet him on a boom. Yeah, two talker upon Moker Wedding. Eh, in general.
3: Okay. Yeah, I mean, Gumba, the Kamamba, Waming Gotti Pambinge, Ogena Ovesa, Murukonraka Hanjaki Hio, Mu, Kuneke Hio, Mohanan Bariko. Ya alikana amingumba ngumba sekamamba metara komu komundawo mbwiko komundawo lokomando o lokomando alehe male unjirwa kucha le ende no no doranda eyo virimwe oja chipekara abana mundu shimota muna o lokomando mota muna o lofet maska ukine kadwi kachi o lofet masko leni O londito na mkuru cha uta omunduwe mutu wa mochi wa mnacho uhere ochombadu yoe nu ondenguye iye ruindo vechimo likwamba kovinavyo chiwana. Okucha londito na watere odo komando o de naene de watere okucha tuyene ni solorandanda eyovi limwe uliko mo komando. Okucha na mambo o mazupinge tekimba harikara. Opuo mundo cho cha ruhe chiwa na uyaruka kona kuwala alikane uli o rukondwa rwaka oko twahenda mamuchungura cho baherero menaro mikato mire nu ondenguye tu mai erwinde te chimatu participate chimatu kara no biungura biuherero alikana ngizire ngo kutakumanga chimatu kara no biu chimatu kara popelu ondenguye to chimai yeruruka chinangara kaina kuye okuchiuhero kucha kakavandu bare mbuma de kuwisa ke owo muningu muri wisa ke hi gatiero bikauzi no mburangi tu kale no munda buma uyere erapie nene rakao okune no kuhepa likane u
1: Awe pasinene ngiyetu gende mo karwe de kitunga mo ngurwanyi sha tupate Yeah, ngiyo no mingura
4: Ya. Oh, okune no kuhepa likane obederwa yi. Oh. Amina bano Beamba mumbeano baiki harwe. Oyo kuhungirira po ombero oyo mbara. Uya himbeana yi baiki nyimba ende na yoyo mbara yo baherero. Onganga hoderiru wako. Okusha ami mbirimbo ku meko njitho kurae okunanga odo mbara dehe. Osho bandu obarise boshiwama. No shime ningiro odo mbara dehe kukushalika ne odo mbara de todo zuberwa. Oh, tietere barise benu. Tuhindire barise benu. Bueno, yinangu wangu tuwako mana. Pues yalika ne odo mbara muhe muan nangwa. keubandi nu o tutu kweme toko chibeta matu ya amuhacha twama wa ulirimo baratio o tutu tulimo jira matu tedere era kandi o odondangere wetu basha yisirembo binodomba ike ambale oyo urangere noyo kuhungirira pondi nondo mbimba ende nabyo sho ndangere
1: yeah
4: ambano chime de mbruki son ndangere onene no na wino mbara ya konjatu binodomba ike ambale ndo nao okujarikana tubaga lukuru raero ndangere mbaunja alikana tubaga lukuru omwe mbara konja tu imwe uri mbara kea chipene nondengero onda ngere mbaunja wa chinene onda ngere omuingona Jonathan waka chimune pwe na ame omuningu nongu ingume hungire mba yoroka waka mba ufuka okusha mela mbura kusha kehia indo rubede ndu marutu ramba pothia imo takatizi na otunoka rubede
1: yeah
4: alikane kuke hariri getira pochibereko nje tie kulira ya tuhatire pochibereko abina bihe birimo maunguliro mawa sinajima tuhepere pouwa nete patura mouwa akujarika ne nguma bango kuduba ngode anje ouliro hambo ndato imwe
1: ouliro hambo ndato imwe
4: ondano hambo umwe
1: ondano hambo umwe
4: odo ouliri ndatu
1: Ouliri.
4: Ndano hambo umwe.
1: Ondano hambo umwe.
4: Yarwe. Ouliro hambo ndato imwe.
1: Ouliri hambo ndato imwe.
4: Ombali hambo mbali.
1: Ombali hambo mbali.
4: Odo ine mbali.
1: Odo ine mbali.
4: Omuvyu.
1: Omuvyu.
4: Oino ndato.
1: Oine ndato.
4: Uja ngunde. Ngunde yarura na opehi.
1: Ya. Ngani ngura tuli mbona uri o sho ndangere marijo ya shima tuiko koma mbirro wina o oruve de mato to kupea o kianja ko ndigere ya peke et veni ngati ev o sho mo mudaru ngatu tinge pote kipi o makabiri o kamiga tinge vi o sho ndurjo ya shima tuiko na ngono tukapa o shiwa kwete veni sho vatuli
4: o kuneno kuhepa o oruve de ndo rusana no ruve de ndurokereka ndutu shokuri ya pura kuja shiwe ambo uri apura ushito bina bima bishito apo rubedendo kwende no bina bye muni odo omudaro uso kuri dara osho mundu ngwe apo rubedo ruhenendu menaro kuja kuere ko kia todo mbade no kie ku hitamo don disco no bikwae
1: yeah
4: kuimbo bazuko nabe tumbago don dimbu shiwe no mburuko ba Mungu ndo ya ruka kuchi hauto Penjie na shiwe ya nohoro kwa Ondenja inga kotuna
1: Ya
4: yeah. O mama Eshi wakusha Uwebili dharavi Boga tunakuhungiri lako Moji herero Mboroji herero ndire koto Ushu wako kushulivi Kothokia porubede ndo Ukusha mbio Umeshimu njitone nongo demu indo Nongo denda ndube Odonomo na ndube mpembo
1: Ya yeah.
4: Kushambasha vi mati eneno kuhingira mongode kambo ndifo kuhanja u kamo
1: mudaratio
4: mudaratio
1: okwe ya pati mimi inyanguna
3: mbako toka lukwa o mika mbura kushamutu o warume nubutu ya ndepa mwemba uru hindu ndo vindu vingi ba vanya kawula vanyo thokuti o shanje wisho kusha bananga odoko mando wa dhehebu nyanunga dhomu munongo na hambo mbali
1: yeah.
3: Osha shida unukuthile karelu amba shingandu shida rethewa nao okusha mea rurikamba noho mudonda mbodo ondangere kusha mbarake ya rika nulisha tatu lalera moka hanja mulumendu amba unja noho lisha tatu ngaralere moka hanja mutengwabe ya kondo kehira dhonahi injo osha shita hingirire Injo no shimbo mbashwe tie kukara pamwe shinene no matha. No alika na mulumendo ngunpa nje wake ya shidi meku ningire po wikando ethere. Alika na njiera tunu wingi matie kutunambo. Tu dhumbo kienda kwa murungu.
5: okusha neime yango kuhingira kwa vandu vanje vakahanja vehe avehe.

yapita mitongo na mujyanda pite mu ambari yo mapito manene mbano kwatengera mbulo bitana namba kulandiri wa mashangwa umatengeri mbama shuma shwithiro marandiro mehira shohorongo batuta mushwithiro marandiro bonyenda kumaikara ko mehire tundi shohorongo umayiwandi shima shitomuro nane omukongwe komwenimbi kombora nji shima shitomuro nane tano matuka kara nawo ko munda mashete olongombe made munikanai Osha konji ndano pereitha dho mirongo ivari na ndano nganduko mirongo vitatu na ndano odho ndo adhana imbio mirongo ivari na hambo ndatu mirongo vitatu na hambo umwe nganduko mirongo vini na ndano odho ndo adhana imbio mirongo vivari na muviu mirongo vini na hambo umwe nganduko mirongo hambo umwe odho ndo adhana imbio mirongo vitatu mirongo hambo umwe na imwe no kombanda then odho ndo adhana imbio mirongo vitatu na mbari odho ndendu odho ndune odho ndo adhana imbio mirongo ivari na ndano odho ndo edhu odho njinda odho mirongo ivari na ndano nganduko mirongo vine odho ndo adhana imbio mirongo ivari na hambati mirongo vine na imwe no kombanda odho ndo adhana imbio mirongo ivari na ndano o mirera vyo odho ndu vyo njinda yo kombando mirongo vine odho ndo adhana imbio mirongo ivari na hambo ndatu Opo wa mae dhuko wa karire venumba o apiut karonge nguripo ureo mdatu imu mbari ondatu o urijo ondatu o hambo mbari o muviu no hambo mbari. Yarwe o ya kenahi o kashivena uripo ureo mdatu imu mbari ondatu o ine wa imwe o ndano o mbari no hambo mbari. Tukaenda nao yarwe mae shama shibithiro o marandero oruturenu uro watu talwaka karara puno waterbe cooperative tuwe mutune o marandero maka karara nungunda o vanasho vadhandu vo nganda nji o Shamrock Holding PTYLTD nji hanyanda yeya nubo pere itha vatumbwede o dhondana moshivike shima shende madhe kapaha ye kovihuro rukwao Odho ndano shivike ima shende madhe kapahie kovihuro vya rweru kwao ngunda oshihuro hii okakarara ashashiti nao. Madhe hiti shero morongo na etatu kwa mwethe mbiko mburanji adhera nda shero morongo na ane kwa mwethe mbiko mburanji. Odho ndano odho ndume no odho ndema osha konjinda no pere itha madhe munikanai. Dho njindo kudhame there, odho ndumo kudhame mwanjinda there nganduke there na mirongo vitatu, odho ndo adhana imbio mirongo vine, odho ndemadhe na odho ndo adhana imbio mirongo vitatu na hambo mbati. There imu na mirongo vitatu na imu nduke there na mirongo vitano, odho ndume, then odho ndo adhana imbio mirongo vitatu na hambo umwe, odho ndema, odho ndo adhana imbio mirongo vitatu na ine, there imu na mirongo vitano na imu nduko mathere evari, odho ndume, odho ndo adhana imbio mirongo vitatu na ndano, odho ndema, Odho ndo adhana imbio mirongo vitatu na ndatu. Odho mathere vari na imwe nduko mathere vari no mirongo vitano. Odho ndume odho ndo adhana imbio mirongo vitatu na ine. Odho ndema odho ndo adhana imbio mirongo vitatu na mbati. Odho mathere vari no mirongo vitano na imwe nduko mathere etatu. Odho ndume odho ndo adhana imbio mirongo vitatu na imwe. Odho ndema odho ndo adhana imbio mirongo ivari na muviu. Odho mathere etatu. Kanduko mathere ane, mathere tatu na imu, kanduko mathere ane, odho ndume, odho ndo adhana imbio mirongo vitatu na ndatu, odho ndemo, odho ndo adhana imbio mirongo vitatu. Odho nduombe, then odho ndo adhana imbio mirongo vitatu na hambo umwe, odho ndendu ndanu, odho ndo adhana imbio mirongo vitatu na ndatu, odho pokato mirongo ivari na hambo ndatu. Odho ndambi, then odho ndo adhana imbio mirongo ivari na ine, odho ndo edhu ndanu, odho ndo adhana imbio mirongo ivari na hambari, odho ndambi, udiro, odho ndo adhana imbio mirongo ivari na ine. Batuta ithakwe odho ndana kodho ina madhe iko miedhe o midhe o viumbura. Odho peri itha odho nyanda madhe munikana hii wina madhe hito manda ashero morongo na etatu. Komwedhe mbi kumbura njavira ndurisha vare shero morongo na ane moka karara. Odho ngombo mirera dho njindo kudhamo mirongo ivari nganduko mirongo vitatu odho ndo adhana imbio mirongo vitatu na ndano. Mirongo vitatu na imu nganduko mirongo vitatu na ndano. Odho ndo adhana imbio mirongo vitatu na ine. Mirongo vitatu na hambo umwe nduko mirongo vine odho ndo adhana imbio mirongo vitatu na ndatu. Mirongo vine na imwe nduko mirongo vine na ndano. Then odho ndo adhana imbio mirongo vitatu na mbari mirongo vine na hambo umwe no kombanda odho ndo adhana imbio mirongo vitatu na imwe. Odho ndema o utiti no odho nene odho ndo adhana imbio mirongo vitatu na ndatu. Odho nduma de munikana hii.
Othondu meuriri tho mirongo ivari na ndano nganduko mirongo vitatu na ndano thondu athana imbia mirongo vitatu na imwe mirongo vitatu na hambumwe nduko mirongo vine na ndano thondu athana imbia mirongo vitatu mirongo vine na hambumwe noko mbanda then thondu athana imbia mirongo ivari na muviu opuo mae thuku mitirika citheu muripo uri o mundatu imwe mbari ouriri otho ndatu mbari o imwe ndatu nouriri ngucama kacukwa na thina iye kathina imwe na Elvis Mbangura ouri o mundatu imwe hamwe mbari o imwe hamwe mbari o imwe hamwe mbari ouriri no imwe omokakarara yarongeri mba ovirondo maisha orutu romaka endu romathitwa shimari vasho uthukare nouremane novahepa uke kushiwana ero shandanai komwethe mbousha wambari komburanji apo runo veshimothoku uthutwa shimari vasho esho mbatiro sho uthukare ouremane nouhepa uke utiuringira mothombero othetu tho nampost shimumba shetu shovathute shauti erukuroma vashari yetatu ovanda vehembe havaramuherikane epuratine mayuva enu moratiyo oshashipekara kuimba mbethutire kutiuringira monampost smartcat mwathutwa rukuru mwavashari yevari komwethe mbwi komburanji ngashi ariyane kutiuringira mumirari vyomathutiro oshashipekara nuimba mbethutirwa monampost ini vautire kuvako mayuva ashari hamo ndatu nderero mavekaanda mumaovashimaishito murongo ndi muhuko rishatano ovanashio maivashimaishito murongo narimwe nganduko murongo naetatu nuimbo ovaro maivashimaikashito murongo naetano nganduko murongo nahambo umwe arikane epuratine nawa omayuva womathutiro wenu kokushoheya miyuva ndiheroroye mena rokushoveshiweya miyuva ndiheroroye mookuhangauka katuna kukuvatera mena rowingi ovandu venimbeya miyuva rao onjivithiro motono pouriri ohamwe ondatu otho uriri mbari ondatu ouriri ondatu ouriri ondatu nouriri sharo mootuvaca korungovi rwetu ndwi contact retail at nampost.com.na nampost we deliver more yari ngutwa kuramba maisha ove unonga mburiro mokushumwa shewoye wakwatwa onyothe nove umuna ovinambi momwa shewoye oshirweyo okuritira pookuri kuri nenuna okupandja rombango moskole nokuungurisa ovipurukithe omwa she wopokati kozombura muviu nganduko vomburomi omwashe wozombura omwashe wopokati kozombura muviu ngako mirongo vivari o Namibian's disciplinary boot camp eedhirire kove ongandanji yerishangitha koshiveta nu omangete wovandu yerishangitha koshiveta nu omangete wovandu yenonga mburiro muwowina ete wina twauta komirishangithiro omayuva amathuviro oskole womwethe mbwi ousha hambo ndatu movirongo mbi osho mwithe ondangwa omalala osho othonji na kakarara nuko vanene po vakwate nishangithe komeri kuturisire wotutungira obootcamp ngeri komayuva shimaikashito mirongo vitatu omwethe mbwi komburanji pomalala oshikando shi matukara oshiondo shimaa shenu ukara norupa okuva mozomburo mirongo ivari na imwe nganduko ozomburo mirongo vitatu na ndano uriri onjivithiro mamutu onongothe kuwanivi nguripo uri o mundatu imwe hamwe ombari omuvi oine ombari omuvi ombari noine arikane etonene ingunda yeri rukuru mutune otuvethe twenu ngerimba maisha.

0: noma ungulilo wakumwe no NBC nombatero yo UNESCO
1: omara wanje mikotate wenda shikutuno jiwa na chwabula tende mulobene ndi mukala pwino muisane shamena wanipi Ende mami niko chito zumulubera programa yetu mututara kombavu yetu tutara kongamuliro yetu nji mami niko ape na ape mombokoto mohuika de hedana mimbia o dino ndi matutara kwa kana kimwe wina po shina tumwe shinene o jiro ombavu yetu nyiro ngamuliro yetu nu shinene shapo jitumuna na igusha katiti nambano kwa bitoma lilo bihara ponga hino bandu nambano o handi ronganda jironganda bauto ku okungulondeka uliri matutara kwa nganda kia ponga ndo shikena nganda iso kutithi wabi nganda iso kutithi wayune wakuma tu inino kutara wakuna ndengu wa nganda o onanjo nganda o shino shinene no nganda ihika nena rayo nena rayo ndi lishindwa inga mwa uhe ingu umukwatera po umukwatwa wanganda njo po umutulia wanganda njo okusha shima tulianga na shima tushiti bitwa thokutitha okushevera enaro nganda onganda uji nishinga irina oshipuikiro onganda shinga irina ehupo monganda mukarobi kwa hii monganda mukarobi na mwinyo usha kwete kumuhokombu mukarobi na mwinyo awine mwinyo peke peke odo ngombe odo ngombo odo ndu odo hunguliva gakwa dongutine wina peke peke omundu kamasha wauru kukano ngombe shuwa uru kukano ngombo unga ishu hena ngombo unga ishu hena ndu ohunguliva no hekura okushambi ya kaliro ungu ndi uliri inyo nganda musu kukara imjwe binami peke peke ombiri hupo onganda shinga irina onoho mo mota muna sha rumo sha noho velse ina shirina muluwede reto onganda ade tiziwa ade ongoba ndu atu hakara no vana sheva nambano nambano mbalira okulia mwikati nga onjambo nene kumuhoko wetu o onganda kwete yaro nuno hongamba ovelse ina oshipwikiro oruwede pupekaro wandu obana sha ade isiwa no unoba kuruka de muluwede reto umuluwede olukurundo ka pekara no vana shemba abe kungula no unashe unasha kusewa kwa onganda utidhiwa banene ndino ndi tutu kana wako mongonda nu imbono hamatu ya atuta kusha nu paka enda shiki onganda shinga irina ona thaleta onganda shinga irina ona thaleta onene uliri o ndibeta abe kara abe akobi ungura abe riangapi na pipo the kusha ape mundi shio mwashengu ishe toma toma shio mwashengu wengu waka kare ni mwama ke uhona pale aisane wako nganda aka ata monganda atherayere kwa akotoka lumeche shapa luise viungura ehukumuno viungura Yunambia viungula hiyo nganda, mwodo nganda. Okusho nganda, o shero lubede, o lunandengushi nene, pupe tambo. O, nambano mwurubede, rwa nambano shinashi hamise. O, odo nganda dede ma, odo nganda dede ma, nganda pekara uliri. O himu wako kusha, onganda nja pekaro muka endo mkuru kade. Uliri u wakangunduka iwangwa haa mambu uliri. Pato kusha, o vinabi habika mongarate uliri. Guma kokoloko kupita ne pingo ngwa hama mbuli duke na kienda kushinda wali rumunene pothe kushonga nanya itidhi wa ikala mbuli chihimise chitonga me chiri chiri inyangu pota tengusha tu po honga tengusha tu onganda njo nambano uikalio oyo kupyangwa ulidi ya maiko njo kudhema obyunda bya wa obipereke bya papuruka ko njo tulina wanai no mambonga mundu motfora ko bandu mo mitanda nuno hokaika na jia kala na mai hunu kana mbano na mbano chikuza o bandu na mbano aruhebe betwe bina mukuroa onga nda uliriru mwenjo njihu ho bandu cha bandu abeka munika yarukiye ko nganda ka kisemu lilo mwa the mambi okusho nganda yarurubede urubede runande ngushi nene po katana kusha yarurubede oshinga iri uri o bonga nda de tuna mbano omwanu buka yata kusha sha de kade ngede kade me o omundungo munene sha tupo nganda po no hungu ndai hiata o wanashe mamutu hiti thodo skole mba vetu mkwa nganda nchi

roboenda obe mosuto mungule nganda nji nyomo ke ikae ponu ingo ka munyongo ka titingo uli kuja ka ina kuba dando de nuna mbano ndo makaheta ndo dombe na mbano nduma mu nduma mu nduma mu hunjis na mbano ipekalere kukafana ayo chimuna imbambeda muyo na mbano zeka kano kombetisi kwena yo pupe hazo kukana onganda nji ikara no bakabona ikara no badandu ikara no bafia ikara no bakwatfa onganda njo pozio kwisha obandu mabe hemba shibe ya mama uwawa na mbano kale kale mburu onganda nji de kakara ko onganda da uliri onganda nji shapo iye idem no shina hi bandu wetu shuaka kondono na nawa kuimba mbase wapo oshina shishita nawo oshishetisa nawo okuhina honi kamuna honi mbo bakwatwa no batya onganda nje kushonganda njo maize mi mai mutamunisa okuhina rusubero okuhina ndengero kamuna honi kamuna ndengero pupena ndengero kapena kukala rusubero pupena rusubero kapena kukala ndarasa neno omambonga mibuna kwisha omambo amingumbi bango kutatera ko shinene no math no binambi obina kutasa kutala indu kuchomo mwihoko indi kuchomo katiko biwa na bieto binene obinambi ohoni ondengero olusiwero nondarasa nene chibiheri pomo katiko biwa na obinambi kabina kukaba ndaye molonga ndamadene mo manombwe okwisha bi wanacho yeto mitanda ngatushebero longanda olonga nonde tutamuniza okututamuninwa amano mo onganda ya wanibi po onganda ya kaluombe onganda ya nderura onganda ya njai mwadho bando bahongwandu bapita monganda nyi pofa kundi no ndi adema shima muyambo ipereke unjuo yalile tundu embo ulili ongando nene ndia tumbo abandu ndia hongiso abandu yalile tundu nambana bandu kabetako obinambi katienda matukotola katienda matukotola tushiwe kushabi abandu mbo banene mbano shima bitu tumbo nayi vetu tumba kushabe katatere kwete o mafawao vetu tumba kusha tukalirwa mafawao vetu tuma kwisha vi tukatizo longanda dha ade hadengi ade hademi no longanda bandu wetu longanda dha mehindi onje moshia umba njuo nolfia wandu shiba toshi njanja longanda dha mehindi wanda vetu puka vei abi kuosha wana na piku vai podho kwisha dha kakotoro mana kunonganda alive kunonganda olive kunonganda olive ahika dha kosha wana iko tokamba okwisha binambi wandu masha avetiza nei kabino ndeka ete namano fa harondeka no longanda shua wa umonganda nyinje kutumbu nji obe namano wakakaa posyo mbena wakakaa no nokulisa saneka nayo posyo kujo bino obingi mbi obe ukadi kame no nganda njo watora muyo nangali ro shange nangali ro shikwa watora monganda nji kundi ndo nganda njo ya dema maizemi tuulwai anda kukutira o mama uri bakuru ndumbo mbiri ponganda njo okuti abe kutiwa baungule omunugume mukohere omunugume muhitirizo nduno ngombo unauba limbuli pombu tuulwa iye posiye kucha ngunda peri nao no apeko toku kuchiva vao behirimo mauwangu obanashe vao ve kutumbwa noshimaliwa wakapenshuna kuke muno mwakuruka ve pomu kuru ndungwi okushoba ndungundo puberi nu onja mobe nayo pozo kucha atuka namberera nokubimbira hi obonganda zo bakuru betunda ngale TV we de kali ko de dirilo dongalerere Zetu tamunisi. Nu omerishi ndilo noho. Omerishi ndilo ngeti zo onganda. Oro ndu. Owe shuru omwashe onganda njo. O. Shumo ungula mbiheri vyo. Mote ni so onganda nji. Wache mba umba onganda haka shikwa shiki. Walashe mba umba onganda haka shikwa shiki mbe hazu. Onawa nao. Tuso kukonja kushavi. E naro onganda puma itamunwa. Itamunwa na indwe viwa uliti. Obibibi ayo na abikale mu ukotomo ziri obombosa za kuru nduma zetu nini wamu ahaliro bina mu rupanda bandu wetu nangale lishima beya mu mudondwa omakendenga inga obipurukise nga kaya eshi ndwa uliri uliri ratiri wa posengo mali utuka no mundu mu strata andali obeni nunga hino kona kushiwa ngusha pali ndio beta yo birumbu chanjo binambi yo byomanu wambika bi obino bishayirwa ko badorondo ponga hino yalimbo omerishi ndiro no honi njimehe. Obinambika abi nguli wa morupanda. Abi nambekwa. Shibiri mwadho nganda na imu nganda dhono vandu. Nambano meno mbu harwabe hama mwukotu. Ingu kwa harabita imisi wa penje. Anjima o shikena.

0: Nyando koma doma koma mo mudam bina me ira indio moroko mo ira veni.
1: Tuari.
0: Si aku hakimi koma doma koma nene mudam bina moroko. Nyando makati korupare. Badoma.

0: Omukaru and Bora Investments CC. Jikani tha yungura bya yo ocha A Plus Strategy Consultant. Yachida chirunga. Ikani tha yungura mumbi mabi kongoreremba. Oma changithiro ngechefa. Oma changithiro wo winni woye auhe mumwe. Oma tunino otutu uto ye otunandengu otutu no jinano ngechefa. Otutu uto meri ene nikithiro oma tutiro uchicha murongo chohoro mende. Oma hongero mongechefa. Nangamwa avihe bino chinano vichitwabe ngechefa. Konjivithiro nyingi, tonongo de kuchitha chirunga ponelo hamo ndatu imwe. Hambo umo ndatu, oino hamo ndatu. Hambo mbali oimwe.
1: Yore laka enda rukwa mpredele kupatenda koka kore komambo. Eh hindi o Nova France ene hindi o Morocco minuto ija mirongo mitatu na imwe. Morocco ili uriri o France ili uriri njadu kumuno kacha kukakamburwa. Nukakamburifuwa iyo munya ndengu ikili ya nfambe. Kuma kunjiru obi mbere obi ingi jine mwinde already potia nwehi. Shikuwa karo ndiro ko France maika purwa kumbabe chibere juwano.
2: Huyo.
1: Yeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye
0: no mano buva buva konjo kuda kama utu nguvina ma chaka na luka no meva anga ukuheka na maha kugorwa pa Morocco.
1: Bukati umu warasha ovirambi Afrika chima vika na kwa uthome ukaperuwe tenga kwa mwini omeva mutu mavika nwa minambi heringo omeva orondi chibi ya kathango makie kutana uko mwanu waro pothia ngunda kapia kala na mwinde orondi yu minuto isha mirongo vita tunabari nungundo uliriko uliriko uliriko bari Fransa ae na uka Fransa ae na uka Dowe, Dowe, Pothia, Hindo Morocco. Opuriri Marichaire, Novigi Navi, Kamatha, Novibi Navi, Eviere, Movano, Mavi, Cocanjo, and Dugu in the Torah. Mova Mathuping, Mayachi, Berejuaco, Girajo, Franzose, Franzaka, and Lise, Pothia Caco, Morocco Major, ah, Kundakana in Arau, the Minute of the Madea Combuda. Mira no dio mamba pocio me o po pedu chinene non tiro uri ba benyandere
0: peno ngamburi omu beni onyande we hembo jibota mana nyandere wao kongo tengo kunda kavia un da pojina
1: nyano ko bado ma ko mane me meiro kongo pe china je indo moroko ci aruga je akwa kanu pakati mbu na yesi munumba mu prane nyando kwa kimi ko bado ma ko mane mu dabi mehire indo moroko Unahi akimi akshakambu unahi kambula mbeku akimi garura ku unahi rukwa ku akimi rukwa ngu unahi shano ko badoma ko mamu ho meiro kongo fe munda meire indi yo moroko ayo mo kati ko rupare vanja rubara mano mbuma ve tana mbu mave ja a ete fatu tobi mari ba kuja tie kutare ro ngo mbenu mamu chiti bi hapo ndio ore ko tafare langu chiti juma machi piti ko kupita ndino
0: mo munu kuja kamuna chibe po mwimbo atarere mano ha ka hore numa ve ngo kuna poka ndwara ve unjiri ko po ndo ndo manyandero pudio jira ima ija hiti sabe na maisa na kwaro marapo
1: sinya no kamunya ne kuna ima kati ko rupare ba komba ba makoma ne unahi waka enda unahi wa hena uka Wauri kembe na kujaji pao mbapo thia kako chari shaero iwe wa franzose Dowe ya shaere mbapo thia chipupu mbako moroko mbondi biti yoru pare chiaru kako ilo kongofe Chila cha moroko ma shaero upupu Nira oro kongofe mba Dende ya lipo njora nyoyo chikano yocho cha kanwa Dowe, Dowe! Oh, my child, or my company, or my watching and go back home company. Exceptional.

0: bakola chapiti ma benzi makuma pralene mokanyo komukono kanyo koskade kombea kanjeke kambara mangwa yo bichu mambia tika numbihina muonge oeke ya indi oroba franzose kilian babe mano uyo uno utiti uri
1: bota o mapangare uri reboru parembo mumu no babe wano buya
0: ya mangwa kwa tuwe mawenga wembe pera Mada ndo marume ndi chia punduko lupane kaina jina ye minavi ya jaman weke ya ilo wa fransose ye chipara juanu chapiti chapiti
1: mateta na uyo kacha thuku ya ruka ndako ndako mwere rukuru kaina wato uchi uru ya thuku cha wapete pe himba uri kakenda
0: bako mwangu wawa pingena ya chibi kwa njongo mponde makubabe na mbano mwai ibu yene imkulu Haya na kani maipimbura maipimbiviwa na arunjiri kihiro wa Fransose. Huku tonongo theko mututo wa Fransa jangundu ya kianjere pongo mpo ponde mango gaido kotieri yondiri no sidano kumeringo. Tawa weku kambura njijiri muno pona mbano mamu kabathatha na vine. Janjiru wa muno nukubabe juri ko Fransa.
1: Huku hakano nampera wakura mene poka Fransa muno wiri.
0: Airo ndontera. Huku hepa mupradene watana koka kore komambo. Unahi
1: kamro yoro yero ka pita to ko france ro to ko ka ko moroko no yo ya pe ka jinaji cha sana pije wara mai tano ka uja moroko iko to ka mo ka pero no ka pena ko rai sana ka paruka
0: rato ko ji mo tara ko ido moroko sinya no meiro kon got fe ko ci umba ka titi maji ba nyande wa yo ko murungu no bakati ko rupare mo brade ne ko tara ko ko mambo ko ba ma ko ba mo ndambe ido moroko Unahi Mahaku konjanu Komuingo mundu nguwa Muimba ba utunde wale nguli Komano rupale puno wako No obito bine mbiaka Alio kangera ka uliri
1: Ose kone ndazo wako uri Yoru konrando kuthuki ya komando Minuto ndo mirongo Yuturu unje do minuto de mija Moguja madre Yenga pendo maetu wako
0: Kuda atuka vetero Ama kumapura tenene Medoro ngondo di hao tfa Achinyandwa iyo Chira iyo Choma franzo Zashiaru kakopukambule Wawa meira Obeniba Badoma koma mo munda mina marape ayenga wo hiro wa Fransose. Eva referande va pan en blou. Ba epe hika uliri no horo koma morutu.
1: Marape mo wingi wa mbona yo emano va endere nawo kuda ko Fransa po. Ya unguru lo mo giro ngo ima benya na boko no kuchiwa. Ono munya o muya njaro ara u hembara. O javari bu mwa o abe beno mara fiuriri. Tomo no mwano mara izro manja o manjiro ruwara ko kira chwe no ma kongoro pope do minute hambo mwenda o diwa mara.
0: Do minute hambo umwe nje o rendre ya komando no si dane ma kuba prane mo mpaka. Jiri kanya o hange ko bine ya. Mini kama afiro.
1: Wa heruka mo
0: si dane uri mo mpaka.
1: Ko si da ne uri mo baka jiri kanya opa petu re mu ithare ya ringwa ka putu ku ba ku ra ne tuodi winna mu baka hanu biri bi o ku e pa mbwe e ulo wa ko mwe nyombura si da ne ja jita bi nyata ro ka pa nya jiti e ja jiti re bi ya macho ndara ya moroko iri ko bi patu re uri ro teke teke iya ru ro ba nyande ba wa nyaru wa ra no wa isa ko nyomba ko utare o jimbere pu o hore ri ko mandero Nyo chwe kunyandero chimbere korwedo rure uririmo popedu no palado kira yo munyanda kumwe kana ke me poka kwa mapia ke heda oeke
0: oeke ye indo moroko chive tfojire achiva po anonji de yo moyo ye mara franzo se chito nonji de kutfa ko mulungu ise aperi unahi yesi yesi ruwa idize mo ka ngoka ne ko mukambura pa nyande bo po dia chiva po ye ro franzo se Hachipitire hilo wa Fransose la akano muko wala kaenda. Fransa kaenda mupradine yako nizu muko kama wanuru palipo katipo ziaka ina kudilamba maisha ae tetunongo mberu kurumbari. Oupupu mbake hilo wa Fransose la hilo nduru wipaka pakareta kubadhe kubakola. Nyena kubadho makoma nene.